0: awuyazi sabathethisa bo asuka kuna manje angisizana nayo kanje
1: manje manje
0: oza wena oza wena ngena ngena ngena ngena ngena ngena ngena ngena manje ngena ngena ngena belunge ngena wena manje belunge hey yema ubelunge ngena manje